can say hallelujah for me, mama. Say yeah, hallelujah, hallelujah. I saw you on the Sakwa so na wa ya kana so ya kana me nga nuku. Afi asonu oye me yunu trike trike, oye me yunu metin, oye me yunu guau, oye me yunu fan fani. Alleluia. Sonia ngalenge, eswa mama nyamie kakele.

Oya. Oluwa so wi pe e ma yo nigba gbogbo. Oya, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo. E ko male, e fi josi, e fi josi, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo. Eke hallelujah. Eni Jesu logo. Oya, oya, oya, ijo, ijo, ijo,